se ehum na etu na asoche nsusu egba die tie bia no ewrade ebebe mu ono na ma epo etu mrika na asase eyedin na emepo ekana no etum na enuya nso fo wanwa no ede to ano ede wansa to ano ebese ewurade e kasa ano pe nyame ebeji ye ofo dia oti bia no nyame betumi aje o ma no ayeyi sa betumi afa ewurade sa wadi enyina na do ho ato no so a ewurade be ba bra boni mu sa betumi awi sa wisa wano be a wo name na nka hoda ayo nya na mebe se ye den ya ra nya mebebe

Okay, yenko nyame asemu na afi ye nyina so emompaye. Last week ye kasafa eye ejanom a womo edome woma. Ejanom awofo a woma eye mfumso na wontumi emfanche won. Na wotome won yehu jokopwa ne ba penyi Rubin kofa ne yere edunti omani kin yua oyono ekodi Joseph asefumu ene yeshe ebio emofre bi munso a oma so oden ene wohwe ewiase mu a emofre bebre ya so oden yemfe ni die mampanyifuo yemfe buo mampanyifuo akwala aketo ano gina ho na odi ne maame ana odi ne papa atamo a enya asam ketoa I quite remember baye 1 year or 2 years ni kosre uman bi na uman ton ade na ne boys no ba kon ena ne papa aba ne nchein na papa ne ba ba ni se wama akwala ni sika so onto ade mbere no ade na ama sika ne so ama enti o ka no akwala ni di na tem ena ani usane no me sam egu abo fray so ene ne nya sam keto a papa ne kure firi mu up to now so boy no so aye basa onanam boy na ye basa onanam okowie ade wei ne ache no no okowie wei ne ache no no okowie wei ne ache no saa onanam saa ena me ka chira papa ne se misre no se okaso be di akwala ne chi a anhwe nsam obeka chire no no enya sam papa ti wo de misre no